awofofo ya awofa twabe no ya na dio nyam ya da dio nyam onante poso sa fa so poso wadi awia ya na potre na ode po aya ne funama hey hey hey hey oyo nyam me odine nyam

0: de obi anko mi won de babia watra dia ka se matonya ko ko se matonya obi
1: miliya
0: oyonya me oyonya me oyonya me ay ya ko ka pa pa di na ay ya

0: wa Zeus, enene, ni ameka chula na sama, obi amera na swasi tia minete, rauma simanya me, wani mnia ya emanema, hey, ni awaka jina nasa, muamwa swamu ni swamra, amu koni ya ribu wano, mumra minchai na nasiyamo, na mema muahume, ewa yesi.
1: Hey, eradi bibi yami, Bibi pa, kama kumasu,
0: onyami,
1: ase bibi, biti miye, metuma muse miye, hahani eradi,
0: zawuya,
1: kumasu, onyami,
0: mebi aku.

kuta meba ewia me kasa kirew tie arita meba me kuta medu anam me represa ne hunam nyuma pia da city meba meba salsa why are we boa meba why are we boa sa me brada soa why are we boa sa oni be pamba kodite tie adu me never such a wagon. Na subabi a uomo biya. Jago tuwa. Mami metra wakoma. Mami ne hini wakoma ni mo. Esansa ma pen. Ma hini ena pen. Meti anyumi. Ma wane nye nomansa. Ne mo miti anyumi. Ma wakoma mubu. Ne sesun suma tadia. Na weni ahunya kesia. Unya. Wenya dingina. Tia osori anyuma etisei.

na me kwa kwan to dia kwan die me ma boni n kwa won so de wa wale a cha ayo sta we boni n na won tu me wo me ma ni frani na de so mo bra won kura po ma na me ma su ti fo ti a sa me ma mu kata me na me ne wo kata yi